sem ni bi sem e kom se kameli ba woman e ba nyini hey na wade na ba ton so de me basa e mu oturu mo you are the Israelites for every people no mo adi atome so a

opportunity na me cause can be fie and cast stress na ko me kasa abla sikani ni two table na ene ne men na di divie ye di divie no afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fre bu sua fi bi enso ye di divie nkono mo duro Tomna metiase Ramuna meke kamu Ramuna me ya Pega o sana tu